Halo susamo otapu taluhe beresi ngopohia mato paduli lo pamalenda wau olo mato paduli lo tahi hulo ato bandayo pobo ide lo goru winra lagarusu tahulo-hulo ato bandayo pobo ide lo goru lo otanggulai to polo dudahe buti modata kecamatan wau desa uma susamo otapu taluhe beresi Tato bandayo pobo ide mahipolahe ode kecamatan wau desa umahipo depita taluhe beresi pamalenda wau tato bandayo pobo ide mahelumo uma ima ima tola iati umalo susah mo otapu taluhe beresi wau ode tama susah mo otapu taluhe beresi pohide lio umaimo pola puru mengulama ngau tato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola